O dai senga ni vina kata me wintaka na waiwai ngalala, sena I vola ni volivoli me vuke iko mo tiko e nandela ni tumbu ni isau ni mbula. Sasalia tiko na Digicel, endua mai na tini ni voucher, ni waiwai ke na I volivoli, ka kena isau endua nandrao nandola mendua e na vei maadawa e andua. Vakautanga endua e tolosanga vulo nandola top up, se transfer e tolo nandrao nandola ni vei sau ki na nomu matavu vale, ke I tōkani ki vale e na Pasifika, me mbaleta na nomu mandingi mo nga nga, na vei indine dinati ke na vei vakandonui e vakangataki.

0: ekaaro ekaasan ekaabo lati gbogbo bi te tin gbo wa lori Yoruba language program on 4EB radio awon lotu te gbadun jujujujuju o lotu ola
1: ekaaro ekaasan o salafia le wa o
0: ati olotu wa se yi
2: ekaaro enle ti dada la bayin epele o
0: ati olotu yi kosh epele bawo de ni gbogbo e se ndun bawo ni weekend bawo ni ose yin se lo
1: ose yin o busy gan o o busy gan
0: ah ki le se
1: ah gbogbo popo sinsin ise gbogbo e na ni
0: iya
1: a dupe lowo olohun
0: bawo le de se ma turaka te ba si sise bayi ye le fun alawon oye kan ati awon wisdom
2: imoro
0: awon oye kan won ni pe bad mi lori program yi
1: e ma worry orisirisi nkan le yan le fi se o to le fi se ko fi turaka awon mi adupe lowo olohun pe won se fifa lowo football awon kan ma joko ti some of it distress
2: ben
1: I want kan ke deni wa lo si o deju
2: aria
1: I want kan deni won le kawe awon to ye to won feran lati ma kawe awon kan ke deni wa lo wo movie wa mu ololufe won dani
0: ki se babe
1: won gbe babe dani mo
0: Odi jogbo kan lo mu dani odi jogbo
1: wo be mo
0: no but awon contestant yen o wa o se pataki o wa important tori pe se mo et soro kiyan kawe kiyan wo movie kiyan committee on to le se iyan le se bi cold bath or warm bath
1: se jacuzzi ni yen ni abi
0: iyan le se jacuzzi iyan le se labe shower ko si se mo kini na ma cool down nervous system any awon elomi to don de wa religious won le se meditation pelu bea Quran ni abi Bible abi kan se meditation lasan oye yin so oni awon kan pupo ti yan le se ati distress yan mi music
1: ben
0: music oye ka won yan ni playlist e pe ton ma gbo bayi o ma gbo won lo bi to da ni ma gbo kan won lo bi to da
1: ben awon kan na de n se coloring o
0: adult coloring yeah wara coloring books mo te le ni kan to so fun mi pe o ma n gbo awon episode wa tele o wa ko ma gbo wa mama rerin
1: aya ni na de
0: da to ba ti drive bo lati bi se wa kan gbe si a kan ma pa un lerin o ma je ki won ranti ile
1: ben
0: se mo iru nkan ben
2: a fitura canon
0: ni kini an ko tawon eyan tun le se idan o soro kini won ma se
2: o se se nkan le yan le se awon to feran lati ma se nkan ogbin gardening won le se be ani yan kan le do joko nibi to dakero laarin awon igi bi ke an lo si park abi ko lo si awon botanical garden abi nkan kan joko niwaju omi o kan ma wo bomi na se n san abi ko ma wo awon eran awon eye to n fo
1: abi ko te ma rin kaakiri
2: abi ke o ma rin kaakiri na so ko se meji ko ma se idaraya exercise ko de ma fi wa ni nature
0: o ko ma gbo music mo so yan le se nkan bi meji meta
2: po volunteering na o ma n fun yan ni ore ofe lati turaka pe on ran yan lowo ran awon eyan lowo
0: but ile yan so ti o ba ti re yan ba mi te ma ve lo volunteer se bi te ba ti re so o da pe awon ko ta ti so ma ti po die na
2: awon kan like o ma se onje
0: onje na
2: so awon elomi o ma fi relax
0: ben
2: awon yin opo ton ma fi kon ma se onje relax o but awon kon wa to e pe won ro pe
1: awon kon se puzzle
0: wo yes won se puzzle
2: ben
0: ah wo gba mo ngo pe tawon yan ba njeun pe o ibi to wa lori to e ko ma ronu o ma ndake
2: eh
0: Olu je pe awon yo ma emotionally eat akọ ma jeun lo
2: and we stop that emotion
0: mind quiet in mind so onje yan ara lo ni o
2: e ma lo onje rara
0: sugbon yan le lo onje die comfort food
1: nkan kan na tun wa te yan le se to se pataki o ni pe keni yan lo sun
0: Oorun
2: yẹn ṣe pàtàkì gidi.
0: Oorun ṣe pàtàkì, ó dáa. Pẹ̀lú mi ọkàn yẹn a kàn máa lọ fófófó, a kàn máa ronú gbogbo àwọn nǹkan tó ti ṣe lénìí, àwọn nǹkan tó sọ, ká dẹ̀ má purọ́ ṣe mọ̀ pé àwọn èèyàn tán máa jẹ́ èèyàn dúdú bí oríṣiríṣi microaggression láti lọ, láti rí. So, kọ́kọ́ déédé sùn yẹn kò easy. Yeah, mm. One last question can I step down? Eso fun mi kina our comfort food yin kina won ko te ma nje te bo pe te pe no matter how ti nu yin ba baje to te ba ti be si junje ara yin a kan wa le at least e gba gugu problem here for now
2: e bo kin se gbogbo yan lo ni comfort food
0: ah gbogbo yan lo ni comfort
1: food mi o
2: mi ni o
0: eh ni comfort
2: but
0: food
2: but we like agbado
0: agbado comfort food
2: to ba ji mi lo ju oru o fun mi lagbado ma ji ma je
0: comfort food agbado e yin ko
1: mi o ni
0: Ko si unje to je pe o ma je kini dun.
1: Yeah.
0: Iyan.
2: Wala. Angun yoko e.
1: Wala.
0: Dodo.
1: Te o ba fe.
2: Dodo wa je comfort food.
0: No. No. Cake. Mm.
2: Ah, as portion. Fe ran agbado.
0: Epa, kulikuli.
1: Mhm. Ah, it all depend lori
0: kilishi.
1: O depend lori that time. Ko si
0: And so, kina on kote ti lo tele ni that time, ten so yi ni gba yin.
2: Sugbon sheri, ton ba ro amala, to gbono, ele ewedu, ele ni awa green, ton bo be.
0: Yeah, comfort food.
2: Comfort, babala wow. Comfort food ni.
0: Mm.
2: Si ni amala ni.
1: O ma lo.
2: O ma lo ni.
1: Straight away.
2: Ko si time. Hey. O ja ro, mo le ja amala la ro.
0: Yeah, serious.
2: Gbo amala yẹn wọn láti ro ko fẹlẹ.
1: Ko fẹlẹ bi eti.
2: Amala yẹn ma fẹlẹ.
1: Ko fẹlẹ bi eti.
2: Ewedu yẹn wọn a ṣe o ma ma fa. Ṣọmọ tó wọn a ṣe o ma jọ̀n báyìí. A green a bọ̀ bẹ̀lẹ̀.
0: For our English listeners, this is a very dry soup. Really dry.
2: It's not really dry, ko ṣe lánàá.
0: And it's greenish.
1: Yeah.
2: Yes.
1: Yeah.
0: But color of
2: life,
0: yeah.
2: Very color of life,
0: very delicious.
2: Mm-hmm.
0: Yeah.
2: And then amala, cherry. They don't quite should not finish amala. Everybody eat it. Like
1: you should not finish amala.
2: Oh, fun. Any amala dudu nishu.
1: Yeah.
2: Yeah. And amala ogede.
0: Oni lafu. That is a program do really.
1: Yeah. So oni lafu.
0: Onko oni lafu.
1: So oni lafu.
0: But one logede.
1: One logede.
0: Amala. Elubo ogede.
1: Papa, on to bawa diabetic.
2: Ben. So comfort with amala. Agbado.
0: Ni list. Unje ule wagbadun ju. Lotu wa ola.
1: I'm not a very good eater.
0: A fuzzy eater.
2: Olotu kosh unje ule ingbadun ju.
0: No, mu like dodo. ni ma nje dodo gbogbo eyan ni
2: ta ba je dodo gbogbo eyan ki so nje
0: kilo de la ye mi se oro ti mo so ye ko ye yi ni
2: ah so pe mo ma ni afa ma na je dodo yan o feran yan ni
1: eh
2: so do ba pe en je dodo yan I want te ten feran gan opo ni na je dodo everybody ah
0: on that note
1: olo tu ko
0: e je ka gbo ori oh my god ori
2: koko
0: below
2: ah egbesi